se mo a kire wa wana e sumo jana ko on sunu ne atamfo na e no mo ti firo mo didi atem no sa atamfo we mo ne de fe ya ni wo mo dan so mo na edu bra nya me maya da no mo kan chi egu ya bra bo so no mo di nya sa atamfo no wo mo na me sumo na me jana ko mo sira ba mo awo ba bi bi o mo hye mo mo hye fa nya me ma ho sa atamfo no.

na wajina sikaka ni edi anso neso na mima meni sunkwaria onyamie kwa mano eye diye wakumu nono chuda mabusi okuwa mujata no onua niye David ya inye mwini nano niye wakua diye.

the words I say. Anyame na mayo. Me kwa mi beyerati. Anyame na maye. Etimi timi fa wawami wo.